0: ka fese di talon yo atè ko bon espiasyon.
1: Ma an fè fwa.
0: E o ni pou wime pou ni gou.
1: Sa ka bel kalte gof, pou zo kalte bel wime fwa.

Si yon nom mo, esi ka y viv anko. Tout jou servis y pou yon wed, y ka espye pou chanjman vini. Ou sa kouye, mo ka y wopon. Ou sa fe dezi, travay, epi la man. Se epi yon tche ki lou, epi yon chay la pen, nou ka anonsi la mo, Rebecca Celestine Stanislas, pli me konet kon Yufelta, Ata, e ben CC, an Dakitin Swazey, y tou e pase an l'opital OKU, li 21 me, l'anè isi, a yon ka pou katwe bon matin. Y tou e pase an laj 73 l'anè. Sete yon machan kastri. Sete yon machan la plas kas la pas vie fo. Vie fo, sa e. Oui. Oui, sete yon machan la plas vie fo. E servis pou letema Rebecca Celestine Stanislas Plimeye konet kon Yufelta, Ata, e ben sese an Dakitin Swazey, ka y pwen kou an l'Eglise Katolik la an Swazey, vendwedi li 19 jen l'anè isi, a 3 apwe midi. Apwe servis leteman, yo ka y mete ko akouche an semitye privé Michael O'Brien. Kwa pweza yon kouche an kay mo Lazarus Shimedok la vie fo. Se pien chay la pen nou kan anonsi la mo moun nou eme an chay Veronique Monrose osi konet kon Phyllis an Black Bay vie fo. Y tou e pase an l'opital Saint Jude vendredi li 12 jan l'anè isi apochan 17 minit pou midi. Y tou e pase an laj 76 l'anè. Servis pou letema Veronique Monrose osi konèt kon Phyllis an Black Bay vie fo ka jwenn anonsi a dan yon lot misyon. Ko Phyllis apwezan an kay mo krik lovye dowe swazey.